0: Ni dakika 19 toka leo timia saa 4 kamili nimerejea tena Golove. Karibuni sana na leo Mungu akijalia tunaenda kuhitimisha ile simulizi yetu. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban nane nane nukta tisa.